0: pea mai le ingilisi ta tonga ngana ia a pea lava I tātou o le ao ngāfo I le olfa manatu ma tātou nau nau e whata aua pea le iloa ma le tātou malama lama le tātou ngangana wao nisi na awale ma whaio na tātou fiso soania I o tātou tangata ia aua ne I whaavalea hina tātou tangata e isi tangata o na wha pea le lava le ingilisi ia e a maua lava awale e maua na ma whaio na fiso soania I tātou I o tātou tangata Yo ol tato po kalame le na yo titilo atu ala tala tana fa yo ol tato po kalame talo ai fo ina le lu na le tolsi fu me no sio tato po kalame ia ol tama fa ya tulava ia ai manuia lava ia la sanga fo yo le neiva yaso ai mai se lava le fata waina ol tato ngangana sa mo in New Zealand nei este fo tawa wa tala titilo atu ia ol ngangana lona tolu nei to tonu aotearoa Esel mana e falungunga tsufuna wina olo fata hua pia le tala noe sa tsangata. Ia manuia lava fe au matiu tele nei va yaso ta to to e tala noa pia o a osieni to fa soifua.
1: Thanks for listening to this episode. For more information and others just like this, head along to our website accessradiotaranaki.com.